0: Yes, mayong hapon mga lods, amigas coffee na sa kahaponon. Yes, hawak mo na. Mayong hapon sa atong mga ka-Kings Radio Shoton. Sa atong mga ka-91.7 Ban FM. 89.3 FM Radio Bagtik Surigao. Hawak mo na mga ka-MRGB FM diha sa Iskalante. O sa atong mga ka-Beat FM diha sa San Miguel Bohol, hawak mo na ang beat. Yes, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Ari na ta sa atong proven na trusted na mga lods. Na makahatag og kalibyuhan katubagan sa mga balatian. Yes, karong oras sa mga higala. Arita og arita sa pagpaminaw no sa usa ka testimonya. Gikan diri sa Leyteng nagpamatuod og nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Tara, let's kauban ang inyong DJ Beray atong pamation.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Montingo ko ay.
2: Wabang ko kay Lord, nagkaragyan sa kukabok, naglisot pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana, radyad akong di gamit. Wala dyan ko'y tambal dito, marka na rin yung Amigos.
1: Usa na katuig ka na gamit ang Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, atagod, katong mga sakit ni mo, sa gito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
1: Pila ka ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang, liaging, kato liaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo? Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience, baby, tagay may... Taka yung bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang
1: may mga taon na. Ay, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka lang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-gool ako ato, kay abin ako, kwaon ako, ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko. Niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, niya, sige ko ginom, niya pagka-October, mo na to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya kanang ang witir, gamay na, niya. Taunak, we, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
2: Sige, kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
1: Naka UTI, abrapil.
2: Oo, kanabang sige pang hini, sige pang hini. Akong lawas, akong kamot, akong likod. Napuno, ugunuka, bitang gagway na inigkaot, magdugo, dayon. Nga. Kana laging ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na ito? Pila mo
2: na, wala na, naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuraosas. O nga, kadi mong kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
2: wapo. Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na yun ko magsukat. Diyan na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang sa katong pagbagyong tino diri. Di huba ko gayo. Amigos ro, amigos ro may painom sa bana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa kanto.
2: Wala na, naulian na din. At ito kong pagbagyong tino, ito ka rin akong takit. Amigos na may nakauli, wala may dugo. Ingong ginaginom, tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod-adlaw tulo. O nga may kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang. Hantag karon.
1: Is it straight ragyod?
2: Oo! Oh, na lang din ay akong gisaligan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dito ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Sirnahed.
1: Mahib, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo, ano ko yung pinimo, kung paninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nagkita ko eh. Nakurat yun eh, siyempre. Kung ano ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang, ako na malang galing makatrabaho, alis walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar... Gikan sa 400 na normal na karon.
2: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Nya bago pa jud ka bago pa jud ka nagpa sugar atong naging semana.
2: Oh, nagpa sugar ko atong di man ko nang bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka nang.
1: So kung nakay pa rin man.
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Yeah, wala na. Normal na yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na sad.
2: Na, grabe. Mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman. Kani-kani. Ano ba, Bi? Nakotaan na si Idol Dick Tisoy. Ano ko nung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Makakuan lang ako, makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon, kayo, gili mo itik. Kayo, gila, di ko magamit. Kaya, aral, laging niwa nga. Kay, niwa nga ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way, kuan ba? Kuan lang ang bana, at so, nadlok na gali ko, basig, may taglain ang bana. Pero, karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabiin kamang!
1: Wala tayo na di mo? Wala tayo na di mo?
2: 56 na. Pero, mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panawan ni mura na 30 ka 20. Masok naman. Masok naman.
1: Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
2: Isang huwag mag-butang pag niya tayo na. Puyag lang po. Uy, yan ang angamigos. Hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos. Hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yan. Undangan. Istak sa akong pares. Eh, panaligayaan ko pirme.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
2: Thank you kayo!
1: Pakapinan pa kita to, oh! Pakapinan na tugtunga sa takong buga, sumay!
2: Wow, thank you, Kuya Angel! Maunag din ay, pinakanindog na nadawat ng Pinas Kuhan.
1: Pakapinan sa natong Kuhan, pakapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
2: Okay kayo. Oy, kanang ang Amigos. Okay, kanang mura. Tangpanan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik. Gintanan. Kanang mabaskog ka. Mura bag... Ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mubalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kanaluwat man ko sa amigos, man. Ay ako, magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, nga na kayo, salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ang lang kayo, dako, huwag mo tayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya, si Junil ha, kung ito pa kanahon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagdikay, sige, bitaw, may panghita diri, mahutdan man. Kabot-agot na may dagang butita, mahutdan man. May gari atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, mahutda, tuloy inyo. Sige.
1: Kita kayo tayo pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

0: Yes, wala lang diha sa mga nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Amigos, Amigos Coffee, mga lods. Ang kapeng makahatag yun o kasulbara na sa mga gipamati sa panglawas. Yes, Amigos, Amigos Coffee. Magpito na tang, pito katuig na tang mag-uban sa atong Amigos Coffee, mga lods. Manang di na naika pangutana pa. Kung unsa ka-epektibo, kanindot sa atong Amigos Coffee. Yes, syempre, arita o garita sa atong bagong kauban, no? Pipila na po ni Kabuan nga atong gipaila-ila ang Amigos Food Supplement Capsule. Arita o garita, mga lods, padayon ta. Padayon, padayon. Padayon ta sa pagpaminaw, arita sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako panggipa mati, bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, inyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So ako alang di agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ko nga naday Amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gid pod nga nakaka-amaze pod na ako Sir Angel, no?
2: So nawala ang kuan ma'am, nawala ang lumbar pain nimo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
1: Amigos capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
2: na usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir na daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
2: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So kadto pod na ako sir no, mo share lang pod ko sir para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, kaning ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usap po to nga kanang symptoms baba sa magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako to sir og take sa na po gali ka capsule sir again. Mm. Ala, nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya ako, yun kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
1: yes, inamin
2: Amigos Capsule, na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maumitaw itong
2: ang... Ito ang ay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minupusal na ako kay wala naman po na administration. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik ng gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karo, yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang, mm-hmm. mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang answer nun, experience kay nag-normalize na ka nang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman nagbagong dalaga, ani. Mula po ako ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
1: pa. Budagay-day na yun, sir.
2: Budagay-day na. Dili na

0: Lubricant.
1: Yes, sir.
0: Sa mga nanay nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang, labi na ganinag, on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation. At the same time, ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bisayaan
1: so,
0: ng... Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, ganit sa atuang kuan, kaning likod nga, kaning bukong, balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
0: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Mamilisa Abadinas, Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
0: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.

Yan, sa ganigang salamat. Mabilis sa lumukso, no? Lumbar pain or lower back pain, mga lods. Sa mga nagpunta ni Mabilisa, 49 years old. Apit na mag 15. Pero ingon si Kuya Erning, Mabilisa. Murag, di pa man halata nga 49 na si Mabilisa. Oy, sana all. Of course, Kuya Erning, no? Makabata gining atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa Amigos Capsule pa lang, doon na na yung collagen and glutathione. Mubata, yun ka di, ha? Oy, di basta-basta, ha? Ang Amigos Capsule, doon na ka na yung 12 ingredients or 12 in 1. No, dosi o dosi na mga higala sa usa ka capsule, imo nang mainom ang maong mga ingredients nga mix of herbs and fruit extracts, mga idol. Na ay vitamin C, collagen, glutathione, unya na ay mangosteen, guyabano, ginseng, spirulina, garcinia, kombucha. Basta kay dosi na diha. Monang di basta-basta. Monang giingon niya, adua na ang mga butika pharmacy sa inyong lugar. Sa mga taga North of Cebu, tanang branches sa pharmacy Leia. Og Leia Pharmacy, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Napo diha mga taga Middlelands sa Rabai Pharmacy. Sa mga taga Bugos sa Tina, diha ang Butika Christina. Sarafem Pharmacy, mga lods. Sa mga taga Surigao, nandyan po ang Mike's Pharmacy. Pharmacia Surigao. Sa mga taga Escalante, Jasonia Pharmacy. Tito JK Pharmacy, mga lods. Sa mga taga Shaton, naadihaan Kuya Di Lutong Bahay Restaurant. Sa atong mga Cavite fam, diya sa San Miguel Bohol, Cindy Pharmacy. Og na po diya sa Presley Pharmacy, mga higala. Yes, and by the way, ha, doon na tayo promo, ha, base na makalimot tag-announce, no? Doon na tayo ongoing promo, mga lods. Ang padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Dili Amigos Coffee, ha, padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Amigos, Amigos Capsule, mga idol, kay basin masayop mo di, ha. Ang inyong gilikom nga mga empty kuan is Amigos Coffee, ha. Dili Amigos Coffee, arita sa Amigos Capsule. Kaysa mga miaging pa-promo na to,

For me naman lang, amigos, coffee. Ibahin natin. Once again, ang atong promo padaghanay sa anti-blister sa Amigos Capsule. Ang atong first prize na adiha ang or na ay makadawat sa usak ka sakong bugas. O niya, naapoy na pulo kataw nga makadawat sa 5 ka kilong bugas humay. Yasog din na diha. Basin ninyo ng gilabay, ha? And sa wami nagtuo ba nga nai empty blister nga padaghanay? Ayog ilabay mga lods. Yasog din na diha glikom sa empty blister sa Amigos Capsule. Mauna ha ang atong promo mga lods. Wala na igong oras unto palas 4:30 na. Dagan-dagang salamat. Amigos Coffee, Amigos Capsule available diha sa mga butika, parmasya sa inyong lugar.

Yes, my hapon. Latos on air na ta, mga higala, amigos, amigos, coffee. Ang kape nga lamian, epektibo og para sa tanan. Sa atong mga ka-RPN, diha sa Surigao, kumusta mga lods? Sa atong mga ka 90.1 FM, Radyo 1 Cebu, amigos, coffee. Sa atong mga ka-Beat FM, diha sa San Miguel Bohol, padayon ta. Sa atong mga higala diha sa Claver, asa na kayo? Nandito na ako. Amigos, amigo, di ka mabite. Yes, para di mabitin, padayon ta. Amigos, amigos, di ka mabite. Yes, di anang atong mga higala sa Claver, nag-thumbs up na si Aida.

0: Yes, karong oras sa mga higala, harita o garita sa pagpaminaw sa mga testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: May hapon.
2: May hapon
1: di abay. May hapon.
2: Sige, Asturias ni Bais, no?
1: Oo, Asturias.
2: Maikong matatamotawa. Maikong matatamotawa gani.
1: Okay, ay problema.
2: Bais, kita na yung pangalan na to.
1: Rini Yara.
2: Sa Rini, no? Bais Mayor sa Kwan. Sa Rini Yara, sa Asturias. Play na na to, Bais.
1: Sa isinta ino ibig.
2: 69 years old. Ah, sige. Mamay ikasya ni Mustong Amigos Coffee, sorry me.
1: Ang ako lang yung ikasya na Sir Bakay, ang kining mga kasamtangan tanga Vice Mayor diri sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias,
2: Ina
1: Cebu, kining idadjara na ta, naghana kayong tagsakit, no?
2: Okay.
1: Ang mutumaw, sama sa high blood, na sugar, napawilaan yung uban ng mga sakit na ito nga mutumaw ba?
2: Pero, ang imong sugar, Vice, kamusta? Okay ra?
1: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nakuha kay nama kong quarterly nga check up sa tungwa. Nakayamada yung doktor nga good na kayo ang imong kuhan ron. Ang imong laboratory.
2: Wow.
1: Oh. Nako salamat kay Dok. Una gani karon gani. Iya kong gi schedule na sa unom na kabuwan.
2: Ah, sa una tag tulo ra to karon unom na.
1: Ah, unom na.
2: Gitaas-taas na.
1: Unom na. Gitaas na. Ah,
2: katong dugay na nga imong sugar taas, sir.
1: Dugay na gidad sa ko ani boso ka ng 55 anyos.
2: 55 years old niya, karon 69, takatapas. Ano, marag, fitpod ko an, 14 katuig.
1: Oh, 14 katuig, anak.
2: Nga, unsa may giinom ni mo ato, sir, nga ni Oso si mo sugar?
1: May mga koan, kanang mga tablitas nga gi-issue sa doktor ba? Yan, resita. Oh, pero wak ko mo koan, anak. Wak ko mo, mo sali gyud ana nangita gi kog alibyo ani nga atong kuan ba o unsa gyud atong makatabang
2: sa mga naginom ka Amigos.
1: Oh, imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan aning Amigos. Tos duduha man ko kay pirmero na kong tilaw ani kay tamis kayo.
2: Sige.
1: Tamis man.
2: Oo.
1: Ingon si Roland ako, nga, tig isa, lihan lang inom. Sige lang, bawa ka na. Unya, may panahon ato, murag yung active tingali to siya. Kaya murag kong, kuan ba? Di ko kasabot sa kong, kuan, sa primero na kong inom ba?
2: Okay.
1: Pero sa diha na na kong, sige na kong inom. Kuan man, mayo man, unya, sige ko na ama ko para check up sa kong sugar. Ako na kuan diri nga ubos-ubos yung sugar na ko. 110, 111, 112.
2: Okay kayo, okay na kayo sir, no? 110.
1: Sa usa ka adlaw, gani ako sa pag mata na ko, mga mata na ko alas 4. Mata ko alas 4, inom na ko ani. Pag humagpamahaw na ko, inom sa ko.
2: Huwag kumahaw, inom sa ga?
1: Oo.
2: Sa mundo, balik dumatak, ano ka mo inom?
1: Oo, mare ko sa opisina. E nagabot ako sa office, inom sa ko.
2: Inom na sa Amigos?
1: Oo, hapon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
2: Ah, sa ato pa mga...
1: Oo, nag-ingon ako, ay pala, biyoy kay... Kung ang kanan ako, niya, saan naman na nga, maayo bang performance ang akong inom? may mag-movement. Saan mo lang, wa may gay nga, nagpalpitit ko.
2: Oh, condition na.
1: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag ning control ang akong hyper.
2: Sos na diyo, ning gana po.
1: Oo nga, mauna nga, ang ako sang na matikdan ani boss, kay mutumar gay ko ani, murag gahi kay kong tumon.
3: Ay, okay lang, buwan, okay lang slimming, oh.
1: Oo, mau lagi nga, murag gahi ko, mauna nga, ang ako sang, di kay ko hingaon.
3: Aha, okay.
1: Oh, nagitay disiplina sa kaon sa. Oh, nagitay disiplina
3: ang, sa kaon. One device na control ang kaning appetite.
1: Oh, bitaw, bitaw. Ano ba? Maro na yung ako ah, na kuan nga ginagi sa Amigos Coffee.
3: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
1: Mga duha na katuig kapin.
3: Duha na katuig na user sa Amigos Coffee. So alang ba sabi naman din maminaw na to kay Madunggan wag kita sa radyo. Alang sa mga katong nga mga susama na to nga mga idadidaran. O sa ika-advise nimo nila okay jud gamiton ang atong kape?
1: Ba akong ika-advise jud sa mga idadidaran na nga suwayla ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang jud og unsay inyong gibati. Isige lang jud kanunay kay mao gyud na akong na nabatyagaan dali. Na sa permero na kong inom, isige, i-gingnan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule, na, ay isige lang yun, isige lang yun. Isige gina ko, unya, nadugay, nawa, unya, na-abtik ka ta.
3: Abtik na.
1: Aho, abtik na.
3: Pilang ito ilan, sa isintay no ibi, Baiso?
1: Sa isintay no ibi.
3: Sige, Baiso. Dagay, salamat niya. Patagaan din kang Kuya Rulli yung kuhan. Dugay-dugay na rin ka nagpalit o Amigos Coffee. Atong i-advance atong pamasko sa Amigos. Patagaan din kang napo ka box. Okay ra?
1: Salamat kayo. Salamat kayo, boss. Salamat kayo na.
3: Sige,
1: boss. Dada sa Rulli.
3: Kuhanan niya, Kuya Rulli.
1: Yes, Kuya.
3: Patagaan niya napo ka box na kape si Baisa.
1: Okay, noted, Kuya.
3: Atagaan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, ha?
1: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
3: Ay, dagan kayo. Salamat, ha?
1: Yes, Kuya. Salamat po.
3: Sige, dagan salamat, Kuya Rulli.
1: Okay.
3: Sige, Kuya.
4: Ay, dagan pa. Mayang hapon, bisay pangana to.
5: Ay, si Sir Prido Balanis.
4: Si Sir Prido. Ansa may ato, Sir Prido? Daga klabir ka, no? Klabir?
5: Oo. Oh.
4: Pila edad na to, Sir Prido?
5: Edad?
4: Oo. Oh.
5: 96.
4: 96 kani mga bata-bata ni Tatay Prido, Lolo Prido at 96. Diya sa Klaber. Unsa ba ato lo nga nanawag man ka nakainom kag Amigos Coffee?
5: Labi na gyud ka nimo ka 15 na ka back out rayong.
4: 15 na ka back sang imong nainom. Unsa man ay gibati nimo Lolo Prido kay 96 man ka na unsa man ka naginom kag Amigos?
5: Daghan kong sakit.
4: Okay, go.
5: Oya sa tanan, di ko kay hi.
4: Dili ka kahe, tagpila man ka kadlaw, dili kahe.
5: Nag-prostate ka nun, kung nag-prostate.
4: Ah, nag-prostate. Nag-prostate ka, okay.
5: Kaya, hangakon ko, di ko kaginawa habit.
4: Di pa kaginawa, no, nag-hoti mo lughan.
5: Sakit akong pail, kahit gibiri-biri ko.
4: Mura ka gibiri-biri?
5: Oo. Kaya sakit nga akong kwan, lawas tanan.
4: Sakit imong lawas tanan. O niya, naon sa pagyod?
5: Kaya na nga. Nakainom na ko. Nari ko sa kape.
4: Hmm.
5: Pinilo na nawa pa man. Nato si katulo.
4: Ngayon?
5: Wala na kung ikapoy ako pamalit kay. Wala na magkakwas na rin. Problema na.
4: Ngayon?
5: Kaya na nga. Ngabot na kuno. Nato sa pito. Kikilala naman ko. Inis nga akong ang akong masiga ako, kaya akong lawas. At tinatawon ako. Patay na, wala, malihok.
4: Wala, malihok?
5: Kaya inom na kape. Kaya diyan na kaya inom na kong sape. Imbas kong naman.
4: Ay, malihok na. So, makaihin na ka?
5: Oo, makaihin ako. May katuwa. Di naman na kung ayaw ka. Hindi naman inom. Ganaan akong mukhaon. Ano mo yung mukhaon? Ano na kayong kanunay? Sabi sa gabi. Katulog po mo
4: ng mukhaon. Naman, sa una, di kalahihan mukhaon?
5: Hindi. Pero, ano lang, titina mukhaon ko, ano ako makakaon, mungusog. Ano, mura ka kanunay kong ilusog, tigil ko na kaon.
4: Karon, karon lolo, okay na. Okay na imong kaon.
5: Karan ka okay. Sige na kung kaya ko ka sige mo kung nagpalit. Dahil usahay, tagaan kung kuan. Sa akong mga amigo, kung tayo palit.
4: Okay.
5: Tahan man ko, matong palit ko. Ako saan man din naman ngayon, mula mag-aong lawas, hinoon mga init, nga hindi naman ko gusto, kuan? Sumukon ko, kahit akong gusto, ganahan ko mukha ko, kuan? Ganahan ako ko mo. Mukot, manipihok, hanto din noon, ganahan ko mo, labay mo mo ba, di? Ako nakabito lang ako, wali.
4: Aya! So, kana, wala na gantong ganta nga. Ang tigulang, anak!
5: Oo! Oh.
4: Naning ka mo! Tara, mura, nagkuhan mo! Labyog-labyog na!
5: Oo! Oh, eh, basko ka mag-anunay!
4: Basko ka mag-anunay? Pila kayo itong edad ni mo, Lolo?
5: 96!
4: 96 anyos! Kisa tayo pangan?
5: Edelfrido Farnes!
4: Edelfrido?
5: Oo! Oh.
4: Asa mga niya na Peter's Club, eh?
5: Biyagko siya Kapandan or Wistondo, Surigao del Norte.
4: Kapandan or Surigao del Norte?
5: Tondo, Claver or Calaver, Surigao del Norte.
4: Okay. So naminaw ka niya sa kong programa sa radyo?
5: O, kanunay ko maminaw ka niya, gigilahan man ko.
4: Okay. So alang natay, alang sa mga lulong, alang sa mga wapa nakagamit sa Amigos Coffee. Kung sa may panawagan ni mo nila, epektibo ni nga itong Amigos Coffee.
5: Ang labaw talaga ka mga amigo na rin eh, nagkatag na ka ang bisulihan, mauli. Daghan na lang mamalit.
4: Daghan ang mamalit. Asa magkatigpalitan niya? Pharmacy mo palitan?
5: Oh, nakapalit ko dito sa Gangabon, Gabalintin, Pumium, ganoon eh. Ito ay ko Pumium.
4: Pumium, ah sige lo. Ha? Ato ni Juan lo. Naay mo tawag ni mo diha akong tao, patagaan di kag napulo ka box ng Amigos Coffee para nga mapremyuhan ang imong pagsigig ginom sa itong Amigos Coffee.
5: Oh, salamat!
4: Ha?
5: Salamat ako muna, matuman kanina.
4: Oo, oh, eh, wata lang, matawag sila ni mo, ha?
5: Oo. Oh.
4: Yeah, dagay kayo, salamat ni mo, ha?
5: Oo, oh, salamat!
4: Dagay salamat, lo!
6: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.

Yes, daghang salamat mo, gikan sa mga nagkalain-laing lugar. Labi na sa itong mga higalang nagpaminaw diha sa Claver. Inyong nadunga ng mga testimonya. Mga si tatay, mga nagkalain-laing kape, amigos, amigos, coffee line. Yes, proven, tested na yan mga lods mo ng arita. Arita sa makahatag o katubagan sa mga balatian. Mapalit niya sa nagunang mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Even si Sir Vice Mayor, no? Wala na'y laing

0: Yes, tara, padayon ta. Padayon, padayon ta. Gani na atong nadunga ng mga testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee arita. O garita sa atong Amigos Food Supplement Capsule atong pamation kung unsa kaepektibo.
1: Yes, sir. Si Kuya Injol ni Kisay. Pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO Setin diya sa 90.1, One Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO Setin?
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin mo maglangay, kuya, ning purchase ni, niya, ning inumbeng ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kay, anyway, before, bago bigay mo, kanaw tayo sa ulit mo tiyan, mainom na rin ko aning Amigos Capsule. Nga, then, pagka dayong katugpon sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, naan kayo mong lawas, pamati mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro silbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya, doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong has. Niya mangustin o collagen o yan napag-video ta tayo. So,
1: Unsay experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Sing, hindi ta yun siya, Kuya, yun, pamati sa imuang lawas. So, yun, kamahayan kung mo gamit ka niining Amigos Capsule, kung mo tumar ka niining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na dibutang, usa sa sangkap sa ating buhos capsule. Kung naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o kanyang collagen. So, daghang ito, wala mo to, masaysinta na po.
1: Ayan. Ngayon
2: na yun. Kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kuwagyan, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag, pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa ka Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imo hang breakfast. So, pwede yung nindota o sa gabi. So, mo niya po, inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usa man ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya. Alas 9 gabi, so good ang panghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
2: Mag-istorya sa kuya, dayon, alams na.
1: alams na. Nya, pila yung edad ni mong partner, pila yung edad ni Ma'am Janice?
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, ipainom po ni mo Gamigos Capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako, ya. Doon nga, dyan me.
1: Yeah,
2: mainom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inag na 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 yung inag doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man? Tinghuaw ba o nindagayday pa?
2: Oh, grabe, kuya. Ang ubani, huaw naman. Pero kung gamit ka na ining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na binihuaw ang inyong matinapos.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awhagon, kaya naman ni sa mga butika, palit din mo ang ining Amigos Capsule niya, itry ninyo o inong buntag, o sa gabi eh, kay ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atiran ko ni mo, Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nga kayo ka, Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
2: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw mo igibansagan o RO-10.
2: Yes, RO-10, Rolly Kapampangan Marayan.
1: Yes, nagang kayo, salamat!
2: Salamat, kuya.
1: Yes, nagang salamat, Kuya Rolly Marayan, mga palangga.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM. Yes, wala naman tayong igong oras, no? Oo, sarugan kayong salamat ha sa iyong pagpaminaw. O unta, no, nalinga mo, nakarelate mo sa ato ang topic karong adlaw, no? Kinsa mong gidang angay mo pasalamat ang mipalit o ang gipalitan. Oo, so unta, daghan kayo taga natubag sa inyuhang gihuna-huna karon, no? Kinsa manggiyod? Oo, especially sa ato ang nag-request aning ato ang topic nga sa Maria Abigail Dallen. So dili gyud importante, no, kung kinsa ang unang moingon og salamat. Ang importante naagihapon ang batasan sa pag-appreciate kay ang tawo nga kabalo magpasalamat. Kasagaran mausab ang tawo nga kabalo mohatag og kabuutan. Ayan. So, mubilin kog quote of the day, no? Ang kwarta mahurot, ang pagkaon mahilis, ug ang regalo magkaluma. Pero ang sinserong pagpasalamat magpabilin sa kasing-kasing sa tao nga naghatag. Oo. So, busa mga ka-vibe, kung adunay tao nga nitabang ng libre o bisam naghimo lang og gamay nga kabuutan para nimo karong adlaw, ayaw pagduha-duha sa pag-ingon salamat kaayo. O kung ikaw ang nakahatag og kalipay sa uban, hinaot nga magpadayon ka sa pagpakamanggihatagon na dili tungod kay gusto kag balos, kundi tungod kay maayo ang imuhang kasing-kasing. Yes, so ang pagpasalamat wala ya presyo, pero dako kaayo ang bilin ini. Ang usa ka sinserong salamat makahimo og dakong kalipay nga dili mapalit sa kwarta. Yes, so dagan-dagan kayong salamat, no, sa mga ka sa always pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. So ang pingkanunay padayon sa pagpakita og kabuutan og ayaw kalimot, kung libre gani ayaw lang kalimot og salamat. Yes, so makita-kita na sa taugma po, honey. Yes, I'm your DJ Shabelle, ang inyong personal alarm clock nga dili ni mo mas news o kuyog ni mo diri sa itong programang Puka on a Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Ngatungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtiks gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juke.

Kahit mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagip

0: Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtex gyud pirmi ug lag sex pagyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
1: 105.5 louder than your weekend plans.

Hello, good afternoon, everyone, and welcome to Team Vibe Tambayan once again. It's a Wednesday. Yes, today is July 8, 2026, and it's a wonderful day. Yeah. Is this the best day of your life? You don't know, but if you will be listening to Vibe 105.5 FM, I'm sure your vibe will be better. Yes, this is Coach Lem here up until 7:30 p.m. I'll be with you guys. Magplay tag kinakusgan og mga kinanindutan nga mga songs para ninyo. And welcome to Team Vibe Tambayan once again. This is our Wednesday session, and we have just started, no? Atong mga friends diha nga abtik kayo nga makadakop na to. Especially for our friends online. And of course, we would like to greet our friends on air. Sa atong mga friends diha nga naminaw, especially our tricycle drivers. Atong mga friends nga naminaw na to nga nag-drive og mga buses diha. Nag-drive og motorcycle. And for those who are commuting also, nga nagsakay og mga multicab diha, pauli silang tagsa-tagsang mga lugar. I know it's 5:30 p.m. ang tinggawa sa tanang mga trabaho na to, and I'm sure a lot of people are traveling, going back to their homes. Yes, yes, yes. And hello also to our friends outside the studio. Hello, mayong hapon na itong tanan diha. Thank you for waving and thank you for passing by sa itong kinakusgan ng studio diri sa Vibe 105.5 FM, no? Ang kinakusgan o kinabaguhang radio station sa probinsya sa Bohol. And later on, daghan kita mga bisita, no? Kay daghan kayong ganahan magpahiwatig sa ilahang mga importante nga impormasyon, especially itong mga friends coming from the University of Bohol. And our friends nga hilig kayo maminaw ni Lola Amor. Ayos, no? Kay daghan kayong mga pangutana about ni Lola Amor. And of course, we are also excited for the Vibe Fest. Dili na to kalimtan, October 23, 2026 sa VBT Junior nga Oval. Halag magdasok na dito, sigo tangtanan dito, no? Kundi magsigo, magtinungtungay lang ta, magbalang ta dito. Ah, basta paunhan na ilang ta dito. Hey, sa una nga nakahibaw, mo'y makauna o maka-addo sa ato ang oval dito sa UB VBT Junior Sports Complex. And later on, we will be welcoming some friends online nga ganahan mo join na to. Sa atong Team Vibe Tambayan, you can always post or send a request and we will patch you in so that you can also be heard online. On air. Yes, sa ganahan nga magpa-shout out diha, wala ray problema, bahalag maabtan og na po 20, 15, 50 kangan ang isuwat ninyo, wala ra tay problema. Ang magproblema ako. Sagdi lang, basta kayo nanood ta sa ato ang Team Vibe Tambayan, no? Every Monday and every Wednesday. Yes, I hope you are doing fine right now. Sa ato mga friends nga nanguli na diha, kay nag-andam sa ilahang mga panihapon, o nag-andam sa ilahang mga pagkaon for tonight. Of course, kumbati lang gyapon ta diha, kay ang ato ang mga pagkaon, magbasi na kung unsa kalami nga music ang imuhang gipaminaw. O, di ba? Ingon sila is, music is the heart of the soul. Sakto ba ko? Charot, charot. Pero kung lami ang music ni mo, I'm sure lami yun po kayo ang imuhang pagkaon. Yeah, best day of my life. Regards diha sa tanan nga mga nang-graduate sa tagsa-tagsa nga mga eskwelahan, especially for our senior high school graduates. And if you are planning to study at University of Bohol, no, you can now enroll because the enrollment is still ongoing, especially sa itong mga first year students, no, nga ganahan mo enroll og sayo. Mas better kung magpa-enroll na mo og sayo para dili hassle para ninyo, no, kay na daghan ra budyo kayo ang mga enrollees sa University of Bohol, and we are asking our first year students to enroll earlier so that you can sana itawagan na, maka-adjust pa mo sa inyong mga schedule. Kay daghan kayong mga aktibidades, daghan kayong mahitabo sa ito ang diha sa my University of Bohol. So congrats sa itong mga graduates diha, and ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo pagdugay-dugay. Start finding the program that is suited for you. And for that, you can always visit the website of University of Bohol. That's www.universityofbohol.edu.ph. Yes, and then find for the different program offerings of the university, and you can just choose kung asa gid ninyo, no,
daghan nag programs diha nga pwede masudlan ninyo. It depends kung ganahan ba mo ana, kamo na ipili, and then you can now start the enrollment process. And the procedure is also posted there sa atong website. You can also visit the official Facebook page of University Bohol by typing University of Bohol. No? So, katong mga nang-graduate diha o college or University of Bohol, I know you are very familiar with this song because this is your graduation song. And we also congratulate all of you and hoping that all of you are doing well right now. Dapat mag-apply na og trabaho because we are sure that you can really apply. Wala sa lay pili ay, no? Kung batay sa diha sa toang real world nga work. Sa ito nga na, ang inighuman sa pag-skwila after graduating, rest gamay and then find a job. Para you can also help your family, you can also help yourself para self-sustaining na po ka nga pagkatao, no? Okay, graduate ko ka, professional na ka. So, kumbati ra gyapon diha. And yes, regards sa tanan nga mga friends na to nga nang graduate, no? Sa tanan nga mga departments and programs diha sa University of Bohol. Alright, for those who are with us right now online, you can just post and maybe write the title and artist of your song so that we can also play that one for you guys. Yes, so mang shout out sa ta before tamo play sa tong kinahon kirakusgan nga kanta. Shout out diha ni Nice One, pa shout out ni Juan Cacho og Cara Bilarmino. Shout out diha ni Juan Cacho og Cara Bilarmino nga naminaw na to karon, no, sa Vibe 105.5 FM. Shout out ni Anderson, ni Pamaa, ni Jess, ni Sheraa, ni kisa pa man ni Ella, ni Kirby, o si Kirby. Hello. Kisa pa man ni Yod ZM, ni Pilongo Ami, ni Z. Hello Z. Ni Joe's Prey. Ni Cassie, ni J Ronquillo, shout out diha ni J Ronquillo, ni Alas, ni Zotopia, ni Lance. Yeah, og ni Harley. Oh, ni Harley nga kinakusgan ato nga fan, no? From Jollibee Bohol. Ang tag-iya sa Jollibee nga si Harley Kalag. Hey, baka naman ana po maabot diri nga food pack. All right, so thank you so much for being with us and I hope you will be with me up until 7:30 p.m. Let's have a good time here sa Vibe 105.5 FM. Hello Pamaa, ka Fresh Town of Fresh Good. Filter good food ni. Oh, hello Cara. Cara Kathleen. Hello, hello. Ato i-greet diha si Cara Kathleen, no, nga naminaw na to diha sa Vibe 105.5 FM. You can share, like, repost or post. Sa may tawag na. Just share the good vibes, guys. Ayo paabot ta. Just share the good vibes sa inyong mga friends diha. And then we'll be playing a lot of songs tonight because tonight is a good night. 5:55 pa man, we still have 5 minutes before we can call it a night. Karon mayong hapon pa. So mayong hapon ninyong tanan diha. Yes, mayong hapon ninyong tanan diha. And we will be playing our first song for tonight. Hopefully nga malingaw tan tanan karong gabi una, no? Kung bati lang gyapon ta diha, og asa mo dapita, gaunsa mo og naminaw ba mo diha? Pagpaminaw ninyo, na ba mo'y gihimong lain? Of course, pwede raman ta maghimo o usay dapat atong himuon kung asa mo dapita while listening to good music, especially from Vibe 105.5. Alright, I'll be playing my first song and we will be right back.

Yes, that was Lola Moore with Raining in Manila, our first song for the day, and that was a requested song from our gang here sa Vibe 105.5 FM. Of course, no, hindi na ito makalimutan ng play ang mga kanta ni Lola Amor because we will be expecting Lola Amor to be here sa University of Bohol VBT Junior Sports Complex on October 23 sa Vibe Fest. Grabe, no? So mark your calendars sa atong Vibe Fest, no? Ayaw kalimutin ninyo kay moabot na gyud ang October 23, dili gyud na may bawaan after July. August, after August magsugod na ang mga burn months, di ba? Once magsugod ang mga burn months, wala na. Inigawas ni Jose Marichan. Di ba? Magawas na gyud na ang picture ni Jose Marichan, pasabot na nga burn months na. Magsugod na ang mga burn months ato starting with September. Then after September, that's October na. After October 15, wala na. Dapat nakaset na ang mind na to og tanan nga mga plano na to para sa October 23 nga Vibe Fest, no. So congrats, congrats, no, sa tanan nato kay ang mingdaog si Lola Amor. Wala gini nato gipili lang kundi li ato ni siyang gipabutuhan sa mga taga Bohol. So thank you Boholanos for answering our question, diba? Our poll. So si Lola Amor man, then we will expect that Lola Amor will be here in Tagbilaran City for October 23 sa Vibe Fest na to. Only here sa Vibe 105.5 FM. Yeah, so medyo dagan-dagan kayo mga activities nga mga umaabot, no? And speaking of activities, ito sang i-shoutout din ato mga friends sa University of Bohol, especially sa mga tao sa Student Personal Services Office. Nila ni Ma'am Babat, ni Sir Asterio, ni Ma'am Meg, ni Ma'am Casey, ni Ma'am April, ni Ma'am Christine, ni Ma'am kisa pa man, Ma'am Ash, Ma'am Deza, Ma'am Ruby, og ni Ma'am Reyna, no? Of course, si Sir Ron. So, kumbati lang mo diha, no? Thank you so much. And of course, ato mga SSG diha, nga mga sige lang og extra mile, no? Mga student leaders ato sa University of Bohol who are helping us, okay? Volunteering sa pag-enroll sa ato ang mga new students, okay? And freshmen. Kay daghan na gid kayo nang enroll sa University of Bohol karon, murag nang lapas na gitingali ni sa gi-expect, no? And thank you so much for trusting University of Bohol. That's the reason why natin mga volunteers ka nanabang kay aron mahapsay ang pagpadagan sa tanan ng mga enrollment processes. Alright, so balitang University of Bohol sa ta. Okay. Balitang University of Bohol sa ta aron ma-updated ta sa tanan nga panghitabo sa University of Bohol, no? Katunay mga pangutana diha. Pwede na matubag na to karon ta daod. All right.

si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. Patungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.